0: lagu siya ma. Tsaka ka talang madyaw.
1: Ay, tzipi nati ko leh ko viyo. Mung-mung matyago ko leh dya vi. No ko vi kili. Nadya hala ko sishila viyo. Yaka o tegu kila vi oko. Nga moga shivi ko. Ay, tzipi anale. Fa pek gu pek viyo. Pele, na chen ni chagu vi oko. Olo cha na ni. Na chagu vi ti go opfuka mahu viyo.
0: Kuteku, nagusima, nogula kaya piu, nga notakula, nga chitini ni kade doha ni sipo. Matako, petupu sikono, yamapo pekoko, yamapo kaya piu, nga tayota jase kula kata. Kitushua, nga chiti chigavele, mepfu baja, jobao yile ngai, kakitile kaya pa mepfu tanayate. Cuma sih gak pernah selama tangan tu aja tayuk ma.
1: Kekuku, novi do kata ngasio. Ngano ta ayeye ku mala. No kicije ta doha ila. No ta aloto mala gawe ku. No hinele, huda pedio.
0: Yula,
1: yua. Kovu ye to muli toto leku we. Katika katika mahile ashurot kamako aizbi na to na puma pege tavile yukwe yeka chota ni makiwe magate. Opo omma cha katika cha na chagu li chahive kamako onu chokili kashue gati ga mchezi tavita ga puwe fali akwa chove zizi olipo di tavi choveo na chitizi bige cho paloko opo omma ta gato ga shize pewe. Opa o e, o nuwe yaka chole, o cho opa ta teko gani veo. Napa nagu ga zwe ta da gu ga gu jove loko, tupi ga pe. Mahe ko, ma tupi ga pe veo. O nuwe ko, chibu nga hu go ja, hove jove opi oli ta chule, ai zbi na fuma ge da ba le, na chi ge da ba ta. Xia wei si yi nagu go, alo di bi ni tola ga kot no. Xia wei si di di ja, si yi nagu go ta tu ta bi le. Tidzi gani ga guzi. Bile, kakite gu pi fukho ga kono gu. Mi ka che go go la le. Xiawe se yi da na le. Na ba vi olo ja na ni. Na ba ja ni ja gu la vi ta gani ga gu. Olo to ma pi ba fu le. Gu che zi pe vi yu. Cho nga hu xiawe se yi o gu. Nga o da le to ma la. Gani ga gu la vi yu.
0: Oh.
1: Che ba to. Na gu ba ko ka de na. Dita ve o ya ko na tsu ka de do. To la ve o ya ta cha te ni la chi ta ko. Na ma ja ve pu. Ta pi chokili ve ni ha ko che ta le. Ka mo se ga pe vi yu. Ke ya ka. Na gu pa ko ma na. Ka de mu ma cha gu la ko le. Na hai ja te ma vi yu.
0: O te la. Na gu shi ma o.
1: O te vi yu a. Ke te le. No si ma si ve ta che. Ta do ha che. Shu shi la ve ta ga do ha ma ju. Nga hu di ka oli jo ve, na gu pa hu, na pa ve olo onu cho ta, ka de ga be ta pu vio.
0: Oh, eh.
1: Onu ve ko, no na di ge la ve ta do ha ve chiti po, o te ko ma do ha ju. Ai zi pi na to na pu ma di la ve o ka si ya chiti jo.
0: Oh, chi ve po di go, nga ka si ya. Su nga hu ka o cha tu ma la mu o. Yu hu ko le, si ju ke ve. Ho kha ya mi na toe cha ma da ve le ya e ma ya e tha di ge pi ve che khe shi ya pho chi ti cho ko ve he la
1: yo khe de le no hu ne hu da lo ko ti ga ka ta kho ta ke tha ti ga ta do hu zo lo ko zo kho di ge la ve tha fa ga phe
0: o
1: ya po ga lo ko ya hu u si shi fu yu po chi yi na fa na gu ke lo ke le cha ni shi shi na gu pa te ni cha ni le ya o e le ya e di ge la ve tha Faga zidu te ka te la kono ko. No hu ga, ya da ya ya po ga hu pek di yu. Ni pa ma di ge zi le, di ge la ve ta le, no do ha ja ta ve ta hi yu he.
0: Yo.
1: Chi te po ta te ko no do ha ma ju. No hu ne ka ta te po, o ke te jo ta, yo ve mo ta, zi ka tu e ko zi ha ta ko tau. O ke ko, no hu te ge che le, o ke te ga, na di la ve ta do ha ke ma ju. Ko te ko, No, 这个土爱卡克的叶比叶皮香了。

0: 초모 집에 까먹고 가까치다 해야. 하늘이 코 가타 가마햄. 쇼비 마비 불리 어코 나하냐. 마리 쇼비 부.
1: 子女过家了修，社会虽然难人难过个，俺们的滋味，子女寂寞家味的家过家了修。是难得嘞，都家过，可比吃苦吃苦之大嘞，月月出社会需要给钱。
2: 家瓜，你确定呢？我老来家你搞，老个老码头。
3: 哎，大。修好大屋时，家你喊你为二老弟做个个主搞，你去哪位看看得了？你自己的主搞哪里？
2: 有嘛？你去南山，你得子得过拉达的有利。
3: 我家前拉达爹过来来月。
2: 前你些去打过，也打也也不个不个过来来月呢。小我不干嘛去去，还得说前你那边呢。
3: 哟，你去跑马道，也你有个过道理。
2: 哎呦，哈的，前你表老去有个些过那个，你去南山这房，去打都结婚走了，马家家就陪你。
3: Nga tak mahu lah gajah bila. Teku, jat pun cik ngagi luk cik lalu eh.
2: Ayuh, cik pao kule, jat tak kau kama sih.
3: No tak gajah kule, kakak kule kata biyo.
2: Ayuh, gajah cua tik ni. Cik pao kule, cik naik ni lo. Nagu si ma, nagu si ma. Ma khu ni le, khu tak gu si chan ta biyo olo jayu la biyo. Oh.
4: Da,
2: no tapi lah tapi toge uwe juga sih. He,
4: tu jago le senada.
2: Oh, senada, tu jago ke latau lah. Latau, latau, jago ah, no tak kuvio le, no akal le lah.
3: Oh, lavi yo, ngalata vio.
2: 侬去呢？我老得不阿老开嘞，无意思学了，吃特别好吃呢。侬去呢？对个白，对个绿意咩？哎啦，都吃过阿老绿意。哎，大，那个什么，我不阿姐，吃过。
3: 哎，
2: 去，我老得不阿开嘞，吃呢，姐。
3: 大，去。
2: 嗯，去。家哥啊，
3: 哎，
2: 那古些嘛弄到五十六一个表，我哈个包落得烂没？
3: 哎，那古些嘛哦，
5: 落啦。
3: 哎，
5: 我开麦呗，好吃好啦嘞。
3: 我都家哥麦表，我密码家五十陈大伟落他家有拉位接地哦。
5: 都家哥路，哦，那么哈大些，大些嘞，吃开了吗？我们妈家故事前一位俄罗斯他尼古鸡妈打了吗？
3: 啊，他去给了嘞。
5: 我是说大卫，我和卫生爷那个给你些可诺鸡妈打了。先几笔依法裤子做事，那个给他我入笔了你之类个行为。我为是靠爱之笔阿娜那不嘛给打了过吗？
3: 哎了，那个什么？我爹也回来了。
5: 妈爹呀，七八岁了，也应该能他出来为友。
3: 爱子比阿奶那不嘛？他肯定来这个家里，这个买的，他肯定有。爱子比阿奶那不嘛？我一拉靠爱子比阿奶家来思维错觉。那个什么，我是把你留回来。
5: 去哪哪来嘛家伙？我去哪哪都下个马路。俺那和他，只怕感觉为俄罗斯怕服他妈啦。都家伙，我飞个阿舅家啦。
3: 马舅母。
5: 结果是马超给舅母啦。
3: 俺去是哪打的？他肯定是超给阿爹。
5: 说他是阿超给比家啦。
3: 马舅母。
5: 马嘿， No shu tha sa a chok pi mu la ko vio.
3: Ma chok ku pi mu.
5: No ma fa fa ti le ya mi ge z jo vi la.
3: Ma fa fa ti le ya mi ge z vi. A tu ma tha ko vi le ma.
5: Oh, ko vi le. No tsa kai tu e ma ye ye ti le ya mi ge u ki li ti gu jo vi le la.
3: Nga na da ti ga ge che li gu mu o. Ku ku. Nga hu ne te ga tu la pa ni yu le. Khi ka na gu shi mau. Nga tsa kai tu a ko ta le ti vio ku li.
5: Si na da ti ko. Ai zi pi a na na pu ma ma di ta. Khi ti le. No yo ge ge vila ta vi ma hi ta.
3: Khi ku. Nga ka ke o di ge vila ki jo li.
5: No ka de ko do ha ni. Tu cha ko. No zi cha do pu shi ko no. Shu ya mi ge kam ka na cha ti cho vi. Chu ha cho na.
3: Zi bu ko no lu. U ti po le o te a hi le ho.
5: No at ma ta do mu la vi li. Nga ta zi le tu ma la pe a la.
3: O ke ti po cho mu. Nga hu ti ge ga ga cha pa o cho pon po ha le gu ta. Nga zi do ma si le zi mu ka si la. Nga no la ta ga le. Ke cho cha gu ha go zi ta la. Zi ma ko. Ya mi ma ti ga nga ta li gu la ve ke jo ku ma.
5: Yo ge zi cho si vi le la.
3: Nga do vi ku. Zi ma ma vi le che ti do vi o.
5: O ke ku le. No tsa kai tu e ma ye ye cha ti cho le yu. O de ku. No ve ai zi pi na pu ma chi le. O ti po pe ge vi la ta vi yu.
3: Aha! Mahi ta leo! Nga doko zi ma ma le che ti dovio! Khiga o ti po che ti chom! Kake ti le!
5: Tu cha koa, no le si na da ti ge zi shu. We le, pe tu a vi ti chi tau. Yo ta si zi jo vio. No ni ha ni, nga yo ta tu pi ha. Mahi ku, si ti ku ka gu lo la le, no hi ne ta chi po ke jo vi o lo ti ge tu ma la ni a. Ila.
3: Nada. Nagusimo. Yota asi tsuko. Apelela.
5: Ote ga tupi vio. Yota hi chi ta ga si vi akwa jo vi.
3: Da. Teko yota kulu la te ge to la ta. Ya kana do ha vi ko. Yo do ma po la he ko ma.
5: Da. He. Ika te ke do ha le sha te pu go ha si. Pe ko. Nga yota kulu la.
3: Ampu uja.
1: Sina da nani shema olo tupi vita na sheko no. Te kiti e fumega no le kesi. Fumega ma nishao. Yo nani shema ta nihani tuja kota konya nishile. Te joha pitoku guji le michao mutesi. La she nipa fumeta hubeta le uwe kuhohala. Mega ikato ke shuji hala.
3: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Make, make. Mako ganga le chidi yaka tivi yunye. Koko, chidi kena cha ni la pa macho ma le make vio. Noko hani.
1: Ngan yo geo pa da ma ga. Yo ta bua ko ga. Yaka. Ngan yo ta fa ja ha ja. Ngan ne le api ta ga te ge che la ta ve. Pa da bu he te le do ga ma do hani ma. Nchi ko pa ha la ve. Yo ga cha ga cha ve u te ko ma ga mo da ve to si ko. Onu ve o ya ta le. Ma ke ne ma mo da ve. Si ni ko le ga ma ka ni ma ko le. Ma gu si ma ho.
0: Ke ko no ke ne le. Ti ga ta ti ga si ja ri yo he.
1: Ya. Ma pa te na ga si si pa to. Nga yi nga khen nai ya chu xie le, me chou ma te ge pe che ya la ta ve. Cha ko le, yo te chou ga la ve ma ye ge ko le. Chi ni chi ko pa ge la ve. Nga khu kha kha ke shi na ga ma shi u. Chi de zi ma mo da. Yo ge o to ma ga yo da ve o ya o ko lo. Yo le. Ni ma nga kia ka na jia na ka ma shi u.
0: Ma do ko, no hu ne le, fa da jia ta vi yu. Ta hai chi ta ma pu ke ko le, biyo sha jia tu. Ya ka, na da, o te ko, ta hai chi, no do ta vi ki chi jie ma jia vi yu.
1: Ka ke te ma jia u. Te pa cho ai tsa na ge le, na si shi ve ka jo ve. No ko le, Ma ko le nagu shi ma, chi kha kha te le ma jia u.
0: Ai zi pi na te ko le ko vi yu. Mu mu ma cha go ko le jia vi. No ko vi khili, na jia ha la ko si shi la vi yu. Ya kha o te gu khila vi o ko, ga mo ga shi vi ko, ai zi pi ana le, fa pe gu pe vi o. Pe le, na cha ni cha gu vi o ko, o lo cha na ni, na cha gu vi ti go po ka ma khu vi o.
1: Ku te ku, na gu shi mao, no gu la ka ya piu, nga no ta ku la, nga chi te nyi nyi ka de doa nyi shi po. Ma ta ku, pe tu pu shi ku no, ya ma po pe ku ku, ya ma po ka ya piu, nga ta yo ta cha se ku la ka ta. Ke tu shua, na chi te chi ga ve le, me pu ba jia, yo pa u yi le nga yi, ka ke te le ka ya pa me pu ta na ya te. Chumu xie ge pe ha si la ve ta ngan do ha jia te yu ma.
0: Ke ku ku, no vi do ka ta nga xie u. Nga no ta a ye ye ku ma la. No ki chi chie ta do ha i la. No ta a lo tu ma la ga vi ku. No hi ne le, hu da pe vi o.
1: Yu la.
0: Yu a. Go vu yi to mu li to to le ku vi. Khati ka ka ti ku ma hi le a shu ro ka ma ko ai zi pi na to na pu ma pe ge ta ve le yu hu ve ye ka cho tha ni ma ki ve ma ga te
1: o
0: o po o ma cha ka ti ku cha na cha gu li cha hi ve ka ma ko o nu cho ke li ka shu ye ga te ga mu che zi ta ve tha ga pu ve fa li a kwa cho ve zi zi o li kho ti ta ve cho ve o na chi ti zi di ge cho pa lo ko o po o ma tha ga tho ga shi ze pe ve Opa o e, o nuve yaka chole, o cho opa ta te ko ga nive o. Na pa na gu ga zive ta da gu ga gu chove lo ko, tupi ga pe. Ma he ko, ma tupi ga pe ve o. O nuve ko, chi be nga hu go ja, ho ve chove o pi o li ta chule, ai zi be na fo ma ge ta pa le, na chi ge ta pa ta. Xia we si yi na gu go, a lo te pi ni to la ga ko no. Xia we si di di ja, chi yi na gu go ta tu ta pi le, Ti zi ga ni ga gu zi. Bi le, ha ke de gu pi fi ho ga ko no gu. Mi ka che ge o gu la le. Xia wei si yi da na le. Na pa vi o lo ja na ni. Na pa ja ni ja gu la ve ta ga ni ga gu. O lo to ma pi pa fi le. Gu che zi pe vi yu. Cho nga hu xia wei si yi o gu. Nga o da le to ma la. Ga ni ga gu la vi yu.
1: Oh.
0: Che pa to. Na gu pa ko ka.